0: Café de Covera.
1: Es cada agua li con que se dijo un chico operativas o acuiche junilesh la es li na que eh orchi capin quien se dijo jalan chi na je salí un chi alepal malaj li tenamita hui con lo macon li nim la saich oler chokere chiru li kutan jain a choco kuchik chi kulak sale kian ut na capanto chi chiru li kakwa dios li honal li matan de nashkeke Renak la oda rok do kulak kuchik sa dekyan ko raklal akwi na kapano malak ko raklal akwi na kakultika. Anayin siya pshkush fede kobera li kyoko chishk ampal sa lemu ebal sa likunghuk chiko operativas chiru li lok lakso li taka sa li kalibal sa likunghuk chitanamita kwi akya na par na kulak li siya pukte desibal esilal kain chi anchal kachol na ko kwan kung kamukak kuchik erikin sa lekyang resh kurpal kwi oship li nalep li asilal li sera ko nakabano akwi rakhlal kutan malako nashbano fede kobera erikin sa lekyang chakuni lesh laesh li kwankesh sa likungkong chi kooperativas li kwank chiru li mualam hain o ka na akchisa sa kachol na ko kwan na ko kulun kuchik erikin Renak yoko chi sera ik renak yoko shten ankil ki berkish kospal kung ak li nalep li nakakaushlanak ahel ru sa shtusula li kung kong chik ahel
2: li nakulak sa lekyan berkin di shtoya maga
1: sa ich oleh pi chokere chi hunilesh la esh li nakike chko chi sholominkil li halang halang chik ahel nakanaw nak napal nakanaw nak kaw nakanaw nak chaak Aban kachik haan li nakanasa li kapen ho Yoko ako chak chish kurpal malak chish kultikan kil rubelak Ayal ma kape, ayal ma litzi, ayal ma liche, ayal ma li aninok, ma li pens, ma li kakao Chish kunil li akwimk li kwang sa li kung hong chik operativas Tento ril al chichabil tento shk angelan kil Shpanak ho ak shka kultikachak Erikin jirueb likutan yokeb chak chinomek Nak kwan li hunhuk chi hayalyom malak kwan karum na koypeni chirish kwa kwisa shpen chish kunil li angel haan kut kwila o ingana kachal kake kwila o ingana kooken kwila o akwi ingana katsil rishi chabil chish kunil at angel haan li angel rushpanun kil inka akwi choko chish taupal li koypenyom inka akwi choko chish taupal li ruchinyom li hunhung chi angel bili kyo chi panumang sa li halang halang chi kooperativa so kang nak nakakehun shkakuple chkol renak yoke shkambal shi ubek li shkangel li kooperativa shpan nak nakanaw nak kaw shpanungi li kangel napali raylan napali chah kilal awan makwa anakwita ramok chi kumalak makwa haam ta ilok li shpanungil chishkunil li kwan sa dikapen malak li taklankil li kwan cheru chikunilesh la esh li nakikehe chol chishkolomikil li halang halang chi kooperativas o kana sa ishtiklahik ulmak li nimla sa ich olak chukere
2: o nakikebire tal choko chi kulak sa shirakik li loklahpo hain li nako talimang anak kwan
1: ut hanayin kun linim lamatanek li nashkeke li kagwa Diyos man na tokwang ko tokwang li kachuam tokwang li angel lakwi li naru naku hoken shpanung kil sa li hongok chi kooperativas li rusilal hanak moko chikahung alta moko ahones talat li kyokat chi sholomikil li kooperativa Makwa kakwili Consejo de Administración, Makwa kakwili Comisión de Vigilancia, Malarri Junjok Chik, Chikomon, Linakeoken, Renatik Angel, Taer, Sakomonil Ban, Arrim Nakutun, Lishmetseu, Lijunjok, Jokanak, Konko, Sali Junjok Chik Cooperativa Especial, Analitaka Kaushlari Chichabil, Analitaka Nalepa, Kwi, Sakomonil Chiru, Lilok Lakutan Hainan Konch, Manar, bi hunak likomon mare jaltimil nak angelak mare jal shkapish chola kuin nak yochi shpanu kilik angel nak utonak kui sali rusilal malak sali ruchinyom ak angel han li kyolchi ushman malak li naberesimang sali jalan jalan chi cooperativas chanchan li iqang kuikwan hum mama tokolak li che mare nax li rok bekal ut alish pakonkil kuikuna fili komon kuikuna fili poyana malakun li asociado takak echish pakonkil a che han cholchonak inka tishkuy ut kui tishkuy mare tikto taluk bekal utkarutish kularan nakinka chiktarok chihilok inga chiktarok chipek malak inga tishkam achehan topar kui rakten to takulak aban kui nakachutok kibla o kui sakomonil to chak takapako inga takik a liralat inga takik a nak li shpanunkil hak angel ha malak shpakonkil iche inga hual chak kaut shpannak kial kachinak kui limetsew yoko chishkebal aran sashkawa nak nakahek i chikish malak nakahek i sakapen li shpakonkil a che ha an malak kialak kakreru chik hunak li etalil naru taalak salich o laishanak kwan ut naru tishkawushlak naru tishnale makchirish manako nakenaw tlashtiapshkush fedekubera rahlal nakakyal kape resh tochpal hong akli kok etalil resh kebali nale makchirish kutichihokam ta telik chiku linale linakak takulak sa lekyan linakak takulak sa likunghong chiko operativas manak sabar kuikwan hunchut lipoyanam sabar kuikwan hun li kooperativa hun pat narush panukil hun lik angel aban kuila ininjones tinkwisi kui kual kuchik tacha kokchiku kokanak rahlal nakak e nishkawu blech ol renak yokesh yalpalek e renak tek e ech ol renak kwank li hunahil renak kwank li okeng renak kwank li tenk ang ip utkahwichi hokain yoko chirilpal uchtialpal sail li kakwankik sa likungkuk chi kooperativas aman pikwank li hachung ip pikwan li komon shpe darak shkambal shkones aram hachho kakwiru li kangel ut nakokan akulman inka nakataw li kakayal yo ak yoko chak chi serak ikchirish aman o nakakultika ere makani chak kilal nak nakatoch iku chik chishkunil li nalep yak nako ati na kuichak sa shkawam nak ahil ru utchiko kain ika tasat sa likachol aban po nakatkotsak kweri kin mag ah e mag ah aru takara chirish nak takapat sere nak ika tasat sa echol kumpayak li nalep li kaush li sera kui ika nakat echik ahilak kyal mag ah takan na kui kui sala kolom kui sala kulul kui sala chol kui sala hunsha kalil takana ka esilal haan takana ka na lep haan ut inka yokat shkebal shik angelak malak inka yokat shnun sinkil nina ahman harin eshka komon anak chishkunil li kok na lep chishkunil li esilal chishkunil li sera takakyal ka e chishokpal awan magwa kakpiaran tento wan nak takak e shik angelak shpanak Pinka, maka enak yoko chi okeng chi rapinkin, malak maka enak yoko chi akong. O na ka kiyakwi li etalili na kutman, malak li na kutman erikin, wila cha tishpok sa hunak li tsolok, sa hunak li kawresing, sa hunak li shnumsingkin li esilal. Wila at shat kulak aran, awan maka siya panu, maka siya kye, ko nakshat kulak, ko ka nakwi nakshat el, takachap silbal di siya nakuan maakong han maokeng ning kaushlalain na kingka kaut sa shkawa na sa shkela bokbal kyal nakshapa shatkulak awan mare rakuan chapil na lepagwikin mare rakuan chapil esilal mare rakuan chapil atin utlaat ingka siya kwak shnum singkil ingka siya kwak shkotspal malak mare rakuan lapasom marera kwan la ka ush utin asha kie hun toro la ka kwila kwa tin chan chan ta kwi ma ka ru li shoshab anu cha utaran na okli na kieman malak li na abiman na kwi na uba ma hunak li tsolok hunak li kawre sing Marikwana shke la ining ati shikshpana sa chokhonal haan. Sa chokhonal tapano kwi nakulman linalep kain di toko yoko chistochpala nakwan. Awan kwi laat sa tishpok shat kulak ut yokat chipatok yokat chioken yokat chishkotpala ka ush tikineb li komon di konkep aran aran bi nak chihokan bi naklat yokat chikutpal nakrelik chikyan Sakong o keng liyo kataran, manak liyo kach e palaten. Utcharo na nakelaten, rikin shkots palichabil ka ush lichabil na leb rikin lipatok marekwan ng kasha tauro utlat. Yochi akrula chol, yochi akrula ka ush lebal, liyo kat si shpats bal, ut na kesh cholop chaku. Anan, linakmang, shakomon, shkanakakwa, akolominel relikukuk chikooperativas, asociados, asociadas, Ajil Poyanam, Kokal, Chekal Poyanam, Ayali, Barna, Keshtalima, Juanakaye, y Puktesival, Esilal, Haindina, Oxieres, Nunsinkich, Yabshkush, Fedecobera, Nakanauna, Naknakulak, Okamnak, Nakataklajon, Linim, Lasaich, Oleg Chokereu, Nakabandoshi, Cheru, Lijonal, Nakekeke, Rekapinkil, Rekakulpal, Salemuepal, Aban, Joakoshkospal, Nakoybeninak, Tak Ajelak, Ayak li nalep li kyoko chi shtun zinkil za le kyang ut yabshkush fedekobera kwan erikin rakhlalkutan huakwi li molam hain na kenau nak na oken resh panukil na balpay li kangel resh panukil na balpay li kawresing li tenqan jirish li tzoloka kwi li chokwe beblikok alma lak li sahil poyanam ut tokak chi atinak jirish anak kwan chishkuni li na banu fedekobera Ningkaushla na pinka tataplok lihona laban at nakenaw la es chikunilesh likongkes sa lihunghong chikooperativas chikomon na nalepkan likyoko chishpano kila nakuan sa barkwi nakakam li esilal sa lekyan renak la es ingkate shekha mare toltokesh sa lekware mare chunchukesh anakuan sa le muepal mare kuan ere akwi chikshpano kihun likangel laban kuitak ere tal ingkate shram chaku hunchik nalep hunchik kangel yokat chikabin kila nakuan Mare yoka chilang, mare yoka chisakang, mare yoka shkawre sinkilakwe li kape, mare akishetikir panukil halanchiklik angel, mag alich ahkilalaran, yoka sh rapinkin, chiyab shkush fedekobera, li nakakamzale kyang, rahlal kutan, utahan li nakabandu shichero, utnaka samahwe li rosok presyong, li kakwa sa kapem, shikakunilosh, panako shkakotzakwichak, chirap li kutan shnume, nak Pan salikong kung sinaher, kau bayak li lokpakap na shke, o tento na takil na lebhain na shka komon sh pan na kos chahki. Dahon tiko ere li rayla, li chahki la, li mahelal shka kunchak, harup chap chaka nakwan, sa barkuin na napali na akhek, napali kooperativas, napali akwim, napali kung kapal, napali poyanam, chahki, salikatepal, sali hunhuk chi cooperativas utla isha kwi shek ere tal chan ro nak shoken fedekobera erikin inka sho ilan yoko ban chyalwal ka e re ten ang re oken ut aran nak kwi shkutman nak magwa ka kwi sali sa ilal kwanko nak ko oken ban akwi nak nataliman kli ra ilali cha ahki lali mahelal ut toh nak kwi benish ke bash komon chishkunile ba bag angel khaan kwi li kakwa diyo khokan nak kwi narah kwi anash ke li matan chokdeb la koluminel re li molam fedekobera chikajuniloli nako ken reshpanukil kumpayak li angel wana kakia raslan chikajunilo angel ru li kakuanfik angel ru li angel utoshlo li nakapano akia li ar nako taliman wakana kawak li kachol re reshpanukil li angel re el chuber re shkawresinkil pip re tzolok re aing re okeng shpanak chishkunil hain naklat ta chutuk ru kwanta ru nashkam chikakwe shpanaklat mare nakulak chakuli kahela kapan mare inka nakatapin chibus ur nakninke nakatapin mare inka nakakulupa chishkunil li nale chapil nakeshkotrak agwikin mare bla holominel Mare akwibli asociados, mare jalanchik li komon li na okensa la cooperativa, ut mare latrak nakakwak li kangelak chigus, awan kwi inkasha kwa pizza kalishkia la li na lep, li yokepsh kwa spa, li yokepsh nusinkil chaku, nakanaw nak aran mare in ahpi ta ano chi chapil ha angel han sa shkawanak in ka akal shkulak li esilan a kwikin chiho kambi na nakapoklej bol wen kawal kwankesh rapinkil ripal shperisinkil tihunhuk chik angel
2: yoko chikulak salukyan rikin kishtek maga rochben fedekoberan
1: tento daka kelo chishunil renak chiho kain kwank li rusilan manak kwi humpaya kwi rucha bil choko shpanukil taka kere talak biaran naksa hunkutan taka chap li bislep kwal tish salabri maresa li katse malak maresa li kanin utkaruna shkurtika chikuha anna inka tukturu lik angel choko chishpanukil malak li choko chishperisinkil chiho kambinak han li nale li sera li choko chishkots palerik ena na kwanza shkabash li apshkush fedekobera ulmak li saich kolak chokere mare kwanto ko chokesh chi potlik ana kwan ma ka na shkeha an kakwi na ptek e ech ol chi da pinkil shke apshkush fedekobera aja li bar na kesh taliman ut ulmak li li saich kolak chokere chakunilesh la esh li chokesh akwi sa li cholepal la esh li kokal la esh li sahil poyanam ya lo mate e kuitek eretal ya achik naja kuili o nal kwan rena trake li loklachchep jain ho achin kutika cheru jain hun li matane choke la esh li choke shtik alro le soleval ya mate e chos anak kuitek eretal hun patna numel li kutan hun patna numel li shaman li poho akuili hun hun chicha u inka hual taka kaoshla li oxali solepal wana kuilat na kachapla gonal re shkaushlan kin mareta ke toxali hun chaptin ok to ho kainza ku chaptin ok ut na chat eretal qual chik li gonal shnume ut aran yo kat chikana chishbe ho nak na ruh kuina kana chishbe le ka cooperativa kuin ana ka kawrisi ke kuin ana ka kobesi le kana le kuin ana ka kobesi shpanun kil ut peresin kil kun ho chik angel li tento kwan saleben li tento kwan saliqaben ut ahakru li kachol li kakaush lepal chisa chishunil angel hain chisa li holoming chpan kona kenawa pilaesh inka kwanko kajones kwanke molam nake ilok nake ilok rish li angel li nakabano karo na rach nashke hain usta kwan rach takak shmuk bal usta kwan rach inka chabil taka kaush lash panukil se hunkutan naru natauman han ut naqtishtaw karuta chal salqaben kun di railan kun di tohbal mak ut qachalak bi qa e re angelak chichabil inka tqoy benina to kulak nak li makhlal to nak kulak li chakra kulak li tohbal mak salqaben wana aran na alak bi chik li railan na mal chik li chakilal na chal aran naru na chi chi ek li qa cooperativa ut ku inka kawre simpilo naru na niman ru li chakilal ko kana nakapoka pilech ol renak yo koshk epal sakal sa ah li chakra eli kwang sa li cooperativa la esh na kenau na napal ebli molam na ke oken na pale bakwi ebli na ke silokrish li shabila li kangel yo kochish panukel utan li cholchok chiko li kutan saken na kahakwi takana renak yo kosh kawresinkil sa ebli cooperativas li kwangkep chiru li molam fede coopera ripal chanru yo kosh peresinkil lik angel magwahunak li makhelal anahin chanchanta kwi li kyalpal ish re li cooperativa honak eb li kok alakwi mare anak kwan yo kep sa li kyalpal u malak sa li kyalpal ish kyalak chanru takatawru li nalep khayin sabar kwi na ke chalut na ke shpis li kanawum eb li molam li na ke ilok jirish li cooperativas na ke chal ut na ke shkere tal na ke shilrish ho chabilal yo kochish panukil lik angel ut kuit nakanaw nak chishkunil chapil choko chishperisin kin chakrupela mat akwi karu taka kaushla mat akwi karu chipenke panak nakanaw nak chishkunil sakru nakwan tustu li retalin aban kun nakwi chiklin alepkain li kwal ahel ru taka kesa li kachol ut taka panu nak napalsut malakwan li honan sabar kuit nak mak aku nak kereta lirik angel di nak kapanu. Inka cholcho, inka tikru, mak aku shtu sulal, lik angel di nak kapanu sedik kooperatiwa. Di nak kerah biarin anak tustuk li kereta lir, anak إيبام إلا قحوي تشهدنيل لي أسلال لي تنتو نكشبات هنم أوان أرين أخوي نتشال نحوال بايشك لي كاوش لي نالب لي سيلوك إيش لي تنتو تقابانو ونك لي خوخوك تي كوبيلاتيواس وان قحوي لي شاكرا وطال لي شاكرا حان شاكشو ريتالين Chanruna Berisiman, Yukunho, Chico Operativas. Avan Quila O Naco, El Chirishli Chakrap Han, Quila O Halanchik Nakapanu, Chiruli, Quanzali, Chakrap Hunho, Arabi Naknachalakui, Li Railal, Lichakilal, Malarito Palmak, Sashpen, Yukunho, Chico Operativas. Nakakospi, Quiboship, Li Nalep Hain, Chokeres, Alekian, Chifunilesh, Li Kakomon, Li Conquesta, Li Halan Halan, Chico Operativas. Renak kurtanok chiku renak saken kuang liasila konaket nawak kui nak li chakrap kungfuk kuanaran kupambil renak la ohing a tonmer renak la oah kui takak auslaz alrish nak chishunili takapano sa chapilal sa tikilal kutan saken sakru Kona klat na katchal, na kakiere li china shkaal, na kakiere li china al, manekwan kuno kalak la tikwal haran, ut shilok chishkat, ut la chakiere na pinka ta hilok aran, shpa na knaru na shraw te sire. Awan ink a shachpa, usta na pansu chakiere, utan ink a shpa, likaru kyo kachkiepal. Mare na shkaushla na tiksi kyo kachkiepare na naru tishkat rib, naru tishraw te sire. Utok nakshkian maresh kufli ruk aran maresh woy jirish Tukho nakaran shrek a Nakkwan petsakal Lishkiala li li kyoka chkiabal re Lichakra Sashpen ni katenamit Guatemal Ho kaanak kwi Lishchakra li ka kooperativa Ho kaanak kwi nakshaksho Kukuru chichabil Re nak Tuktuk rak li ka kuanjik Sali kooperativa, sali molam, sali kalepal Utsashpen jishkunil li katenamit Malak sashpen jishkunil li luchichoch Awan karo nak ulman Kwanak lao Naka kaushla nak Kwal nimchik li kakwankil Sashpen li chakrap khaan Apanam Tento takanaw Nak maakun komon Maakun poyanam Maakun akralchoch Kwal takuchik nimsh kwankil Sashpen kun li chakra akiak kui li chakra khan nashkena kuang kreta li silbilak rish li kanghel li takapano na inka mokmok li kanghel joka chishpano kil la tzala kooperativa o kan tento shpano kil kut chanro na panu man hain sabar kui nak nanom simang kreta li chishunil li kanghel chishunil li sachom chishunil li rokik kwa kui relik tumin sashkash li kooperativa awan mare kwan Kalam takapanu lao Aru chochik ulmangaran Nak yokosh etpal Li kachakram Li chakram li kooperativa Anjalkun etalil Li yokosh kospal Aban aru nak ulmang Witakak elak chik kalan Li serak chirishkun payak chik li chakram Mare Kunak li komon Nashik chielkak Kunak li komon Nashraw tesi chik kalan li poyanam Kunak li komon Li nakam sing, zali chakra bak shakshore talil resila lakwi nakwi la o kwi la at kwi la in shinrao tesi halan li komon a chakra pan ta atinak sa impen a chakra pan naruak kwi tihinish us la in a chakra pan naruak kwi tishkel in tsum malak tishkel a tsum malak tishkel ka tsum sa komunil Karun narash jebal khain nak la o kwanak jan nakak numek sa shpen di chakra malak kwanak nakakienak jan nakak ubrak chikunak kaya kakunes kunak ka chakra aban makuakan ish peul makuan ish tikilal makuan ish kialalil dinak mabiyarin ish kakomon anak takanaw ish kialalil Awan ing agak kita kanau kau jokin jaksh kos paleri kin rubelah ten topan nak takak ut besirik is cabilal dik is tikilal dik angel di napanuman o kanak nak kos di serak tik erikin nak kos di nalepak mare te kaushla la eshna na chishuni lepta kwebli komon na ke chakik na ke raptesik na ke ke psum sa shkawash qitali chakra velik chikana qin a shmana qarin chishuni naru na kulman avan achana khu la at chanru akit pal chanru chapchok kata kwebli ke khalan chikli molam ven mare hanep te koloka kwish mare sa shkawana kunak angel nim bio kat shish bere singel inga ta ta ne apli chakrab salaben aban inga taqil khan la o shmana kwi taqil taka kaushla na chika khunilo kunakiko nak ninge kunakiko ana chanchan ta kwi chika khunilo nakakh shbat khun ngil chakrab chika khunilo nakakh nu mek sash pendi chakrab aban kwi la o kwi la esh nakitauru nak tento setikilal tok angelat tonumek taka elisili kungu chimolam li kungu chikooperativas narak nashtienak an ak yokob ishchapal kun chapil na lep chokke malak yokke shakwi ishchapal kun chapil na lep chokere laesh sashkaba anak usta yokke shkeba retal kalan yochi ush kumpak al aban laesh inka nakesala lek angel laesh inka yokke shala bankil lipe yokke shpashkial alek e renap Tep anchi chapil, akianak aruk angelil li kwan salepen, akianak aruak kwit li taklak, li tenepampil salepen, akial maho poyanam, akial maho ungamal, akial maho komonil, malaho kooperativa, ho yokuak kwit chishkutsbal, maka nashkehan, tentoban, na takakera sakachkol, li nalep haib. Dugut laishi kialere, barkwan tak angelak cheru. Aman, nak nabalsut nageshkeke, نبالسوت نگهش نمی‌شی چه خوری؟ تلاش که اجریش لی چیناش کال مال لی چینال لی چه چی خورتی کات چرو نکینکاتش چه لی و کالسش کوانا قوان لی تیپال خاران و شکو و تخریک آنکش اتری آرام ایچیک نک اکچیا باک آرام چیک نک خبوره و دینکاتیک نشکوی دینکاره نکار نکتود آنات چیسا آن لب خاین لعو سالی خوک چی کوپراتیواس کجلاق که رش چولانین کلچی اوس لی آنجل لی تقلق Lihat internet, sakapen, epli common. Mana kuilat sih sih aku, kuan karusheril, kuan aku nak eroy peni aku ken. Kut kuil laat, galan cik tapanu, ciru di nak eroy peni rak aku ken. Eba common kan lihat, keli ratine lihat, keli zue lihat, khayali salapen laat. Jal ing aku us tatkana, jal pas pilakat aku. Aban maguat sa shkawa shabilalik angel sa shkaba pan nak inka shataw malak inka shabano isheroy benirak likomon akwikin nakapok bilech ol chikunilesh la esh di kanakagwa la esh di nakesh kolomin la likunghuk chikooperativas la esh di asociados, di asociadas la esh lahten la esh di nakikyalek esh chikunki likooperativas renak inka tach inak lech ol Renak kui anak kwan jokesh kebali metseo Inka tku eek Kyalo mak anek e Renak tek ez kalchik shkomon Ak angel khan li tenepam il salepe Shmanak sakhun kutan Jokesh ritbali rusilal Jokesh ritbali ruchinyom Shishkune la metseo khan Di jokesh shishpanu kila napa Honak na oman li akwim Hol nakshirao chaklaesh haru Chak chak anak kwan Okere ritbal di ruchinyom Awan anta imam ka anta tauman ka anta kulma kui la o yokosh anukilik angel chichabil kui kwan li kunangel kui kwan li oken kui kwan li ten angel ut kui kwan lik angelak sa komonil okam nak nasa o salinch ol chikwan erikin reshkospal kui woshib linalep lisera konakabanu rakhlal kutan konashpanu fedekobera na eshtenau nak inka kwan kesh khunes la eshtenau akwi nak jokesh kawresin kilere put chirish analep khan to atinak chirap li kutan chok chichal chiku renak takak akwi retal par kwan kik angel khwan angel rul li takapano li inka naru ta uibenin li inka naru ta kakanap chishbek shpanak kwi khokan nakapano to shchaki ut inka nakman khan sali kukuk chikooperativas
2: nakwa kuchich kulti kankil chiru sa shlatik nak shokulak salikyan rikin lishtek maga
1: chokampi esh kanakakwa sa shlatik li seraktik khain na kwa kuchik shpantyo shinkil charu li honal shik eke re rainkil shkiyab shkush fede kobera
0: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.